0: ara oni ba na wa uba eye won wa wa won ni a won kan hun se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: anyway
0: e me ba ya na ye ti ase
1: anyway
0: o se ene so nyami tumi na te sa se ni e o ma Abraham ni Sarah 90 ba ya tu nyum na ba ya ti ase o ya na sa ya nyum ma ya tun ki ya ti ase a on enke be ti ma make more impact on our life ba ya ti ase o se nyami tumi ti sada ene so Onyame tu mi te sada Tini otan fu bese shafa mi hu biara franki mi mohu Na mi suro Fise mi die minim, minim, minim, minim Senye nyame aka biara Be tu mi ayama mi Tu mi anawa wawo David personal Oda suwo tu mi sa enenso Afe wati asye Minim senye nyame aka biara O be tu mi ayo That's it. And as you, yami chumi, tisada.
1: Hey!

0: awa weju ma na yesu yo sentreni ya na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu retwam o any friend for me no be bad in cheno amutiam se ahuyam obo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wei amobua ne se ha ni owure.